0: Tako nuna buku tako nuta mi gaba makambi niak temingi lak 2020 sama ngulakat ukak semalang lima ta sakut kalang ningani tako lo yakan ni ng mood no na lagi ng mulo natural resources lang nguna kato yu ni lak tako gaba matukak kuno nuta wala lang mata tahan na lisipulat ti John Main tas mga tusak titilaw sa mga mamaligali o pimi takakilaw tatin ni tahan na lo kalaw kailun ni tamag kuwa ila tahan na sibulat ti ulo sa mayo pa kuwa sa tamanin nyo na bumi ila tahan na tusak talaga yu long mat bapan lang kunot at sa mga CBC Mary Powder kakatigi yun na sila sa mga mago.
1: Nakumaysi akagi pa, tamang ako nakabi.
2: Ako yun na mikaw, Mary.
1: Apari ko madlunga, uka ko na pi, kanutan na, piko tiliri jikot, uyakam na yung niliri na mo, taman na, kanuli, pigyang ngaw, tikalaw si mama nga to, uka usi ka ko na pi.
2: Iter, ila, iminayin nga uyang matabba, tana, suru gawa matukay ko na maana, tigo may aktaw man. Gawa matukay ko maana, maana nyo na wut, suru tana di maana nyo na wut, inyo na kutingit. Tekwa piyang istutuang ulo te asili mangin nyo na gamma to kakunin tigo mi aktaw man pigi yaw na kaktaw luni agla taw nung anu na atanut tae marila tan na nang minaksong na tuangang man tae matan na tigo yaw radi tae nyam man 20-20 sa vaurok pan tae matakun ang anu na wagawa makunitan na o kausuka kawya ka nuna inyo inyo na kutingit sa asingin nuna rima taman na nuna wagawa makunitigo yaw guni tae matamak kuwa sabi ka yaksari uyakag niya guminak tuwi tamak kuwa rima nuna wagawa makunitigo miyak tau rila kayang mata maana gawa makunit gawa matokakunitigo miyak tau man tae matahan na kau segiyau tigo yaw nakpan tae man nuna wagawa makutahak kuwa siwaglu nuna kutinga ni uyakag niyak tukarang na guni kinaw yali akutigile gayak tanga maan na ri siwaglu gawa matokakunisuri tigo miyak tau man uyakag niyak tukarang pat

0: tani mihut ada teme mata suling itu mik tema ka piusi ki yang ita acanya acanya lagi mata inul lagi nik nulah kasih mayul lagi gyu yunil lo
1: sangulang agama tema tau pina so aku si ula waktu me nalo na ixila mata avatit ilit atok tau gun dalang alek tui innarno ilek khusing ini attanak tumi khuzigati khano atok tau lang ava tamanna
0: tamanna pimmaki alok nunakasi mayunut nun siyaumi amalo takunu alo nunakasi mayu hatikiyatinut allanun laboratory mi takwa illi anya siupi mi maana luat siak illi kit samata anya siupi kiyatini takwa avati ta ikay makini atu takuni nga nunakasi mayu yunik amirat silwa hatamata anya siupi muta Allah Allah ni ta dalli maulutik ninni ulutik illu ko sikulummi illia hattamata Allah lo ni ta pulati chakagia mut taman ohmai tu sungman piyaga khutu ju sung hattaman te me malia takwa avati illi ikayuppanya tot tawadolia kisiani takununga kamagaya uluagia linun. Asia gulli amigatsi lohatta migatta li amma. Takununga anna siupini illinin.
1: Hausi mafisi hanu tamanna aula taulangammanga.
0: Takununga province kiyatta nehulan labdraim kaamanganut anna siupini kiyit kiinaujak. Adoin nautaun ya mat amalua aurat siul dillu takuninga tema ka pravan siul yit maligat saka siung mata hanuk tema anya siupini siunait aurat aurat saa mga atlunnit amalua tema apatiwa kalua altik siuli amigam mata ilingani hallutik inunnulu allanullu teteme mata hanuk taman kamariyat sia mengata kisian lia kiliut sia suhat hatnya memamma nalli ta kamariyalo ya ham mengata lunnin teteme lia ubagot nun sia kamariyat ini takko ilaliu di sima yahudi kia but anya siupi ni kamera yau cawu yit tema ka sibulu yau ku hatta duit lo tema yau loti lo amma nama siro yang keluar lo ta uhalangin nanya tu kuli ima ka suli pionit samik kamera yau cian cawu ningin nik Inuit amalwa hanuka nallinut kamagaya ulwagya ilnut anya siutin ulunit paichin ulunit kamagaya uchencho kulluit.
1: Nakovmi tau Johannes apekutit chakalawa kunniaktunga nakovmi nga siatu inna wakatakafi.
0: Ila nakovmi tau atsunai.
2: Nuna tsevo gopa makodanga jokanga Johannes Lamp. That's my CBC. Kunit Teresa Ketsu apil sa kung nalawang ako. Nakong Mick, Johanna sa mga Teresa. Man na imok, twalo lang may hukutan na sa kingoyagi kakak. Na ila sukalikatak to nga eh. Kaya na kaya katang itong lunin. Tayo masilat yung people later sa Sony alam may mata. Utang may utakalo natin to kayo nang nalang may yugod. Kisi ani naming nga kalalang may pat silap dyan people later sa solo mitin lugitak

mo ila no na vot no na le gena mo la panda ko to vot tweet ta na sulia ti lo to lo ngi mataman na tamas mo missa no ko ko te ka kun na to ni ta na ano ngai ga mo mak kunita o mali ga le to do sa mayu tsa pigini ang mayu mana ni ja yu mengi tsa ka in na ta ingat to unik ka to

0: i tihtere tene ke ko kongkwa wilele i kanit a ku he ala ku takini wenga kanit sompa ko uya. I si tihtere siya yune thart eso i ga sompa ta tene ke ko kongkwa wilele ku sara ku tikani ga i ga sompa onte kiti. Echo sompa ke ko so i Salvation Army le i kahi ni kui la kani ga sompa ko uya onte. Di khai si tihtere siya yune I si I ayune sompa ku ya si Tony Brashet hiri di si ya une Salvation Army ko ga kua ka wuhi ne cho sompa ke. In ta tihtere si ayune I tihtere si sripe ke ala sa ta ku hati tene ki kua kongu ile ki in tu ko ga ko su kasi ne tene hila kono o son la no kanete si I na ke te si kaku tikni yu kani cha ga ku ke ala tsa ta kong hati. In ta tihtere ko la I sompa si tihtere ko la tene ke li shart a ke la ke te tene ke kua kongu ile si na ku kere in I kare kua kongu ile si in te na kunu te ga ku te ku su na ku kere I lete I ko la ga sompa I ga li sharle I ga sompa ko lonte hati. In ta tihtere Tammy Roberts si iti si I kane I ga ku ke wata hindi a kua ka wu hindi. In ta tihtere si sompa ahta si I e lahtare ka na kene te kanta ke I kua gunso sompa ta gunso na kiti a kiti. In ta tihtere si I wa I inite ke si kruka di Isabelo de ka I suso kua ko onta in ta I ga I kuhe nesoku ahta niwe. Ku si ku la tihte si e cho sompa ke kua tihtere init e kongua ne te kua ku ke watahi ni president hini I Rita Mueller hiriti I si ka tana hua ko sa faa ko sa cho sompa ke init sotanga na te hini leo te. Inta indu si tihtere si I Northwest Teachers Association I ha kua president hini leo te kulu indu si tihte President of the Canadian Teachers Federation I ga President Kisi. In ta tihtere si ayune I na ke khai guso I ke go ke wataga. In to khai kwe te kiniri wia. In ta tihtere si I si Mueller si yone sotanga na te hindiam te guso ayune I kohe a sekunt ere I kwa ta kutsana ti guso teacher ka wik la hindiam te. In ta tihte deputy minister ko la hindiyan te gwaane te kani ko ga. Ko so tihte re si tene ke kani ayun asik ala kerta si tihte re di one yu kan ku te nihtle to na chat university kihti le I si tihte re si ayune I si tani tene ke chon kani ga ye ga ko ke ala kerta. I si ka sin ten teono na ke kret e si I tena wa ke si ten ni cha ke si tani I si tani tene ke on ta ki le te kukukare na sakun tele kani wo kani kaku katsu tele ka ko ala kerta. Di te indigenous kindisi tene kindisi ayune ye kun tahe nehe kani ga ki di di te Lyris Smithy di si ayune I kua kuk e laita. I tene wa ke si tihtere si ayune asi tani shich I ti kuzuk ne so tsut ega exercise kane tse ti le I zoga tse tale hati I ayune asi tene he takun te beke ala tse ta hati. I tihte Jerry Stoltani hiri di si unte ni cha ke kuk e laita hindi. I si la tarde bagare nek e tse ti chia tse be lhu kane tse I kena tse ta kani kula suri I tse chonde bagare nes kani khas inti de bagare dene he asakun tele hati. In ta tihtere si tiu ta wo ku ti he a ke ena ku ite ta in tiu si stela de jarle a ke he kutega.
1: Merci, Marianne. Don't re you with Fort Simpson a yeet quantic on sea a yeet don't re it do held e need a ya a ye nakodelti a ye quan eat a quan borish.

I la Johnny Landry, ja, ka ha chin tu ye ku tia ta wo ke na ko ta yo one e carpentry kan ya si ya ki si kon ko ki si kan ni ko ga ko na ta na ka no ta na hwen te ti le a ke son en osa tin sene ko so december sen hon en os en tin sene ku sa ku ti ga in ta ye ga ka na ka no ta na hwen te ti le yo one I sa sonek e ko ke le I link Si dite www.tradeswin2success.ca/application. I gusto dahle dule. Dite le si I trade win skuriti. Inta I wo gusi ko la I wo kuti he. A kena kuite intu ko ga. Inta intu si kachu shinle kana kuhia.

In tu kana kia te o tane o ne kone we tatu tau o kuti he a kēna kōtega. Tītere e kua tīle o ne in tu tī tzeneke sa kui e tītere tēnā M. Graham Trail kute i si i motorcycle ta he tiam te lesa tītere si a yuna i si i nishare tiru tani wangacha kain te lesa tītere si a yuna i tere tagacha le yo one kuthi ko coach ai tagiti la lisha i ye tere tagacha le lisha ku te i tsuti e le ku tsuti e le da in ta ko i ti tin asi cha tagiti la ye cha ga ne cha tagiti ti te tenale i si ti te sona no tra background i ku ti sen sen tani ku ye ku cha ti tere i M. Graham Trail i ye ku cha i ta hon ti cha ya ni ku ni kin chu ta hon i ta hon yo ne mo la ne ne admin ten ku so ki ri chu i ta in tu si ku te highway ding si ka ta ho i ta hon fa ku so ki lu ta ka te le ki ti ka in te ku in tu ku ti ka le ye ka la ka ta ku si ku la cho son pa ke ko ga si ti tere si e cho sompa ke ko so si ti tere tene ke si ti tere tu le sompa ko u ye ga ki ti e thai la ko no only me le sompa i federal sompa ga tu le i ga ni le ki si te tu le sompa ka le te ko so te ga ha ki ti i si ti tere si i sompa ga si ti te sat a so ta ko so na ki ti ga sa i tene ke ko a ko ku le ko so na ku ti ka ni ga ko ko a ko ku le si i kua kongo ga kanigo sana kuti ga i ga sompon te kiti. I kani kaku kanina kute le chaga. In ta Salvation Army le kula goro i ni kue ko so i ka i kua sompa go i yaun te kulu. In tu si ditere si i kusuna kiti ga kiti ditere kusu. A mi tani sompa hea la te sompa ta tani e ke tani sompa ke ki hui kain kua a kusuna kiti kani, kusuna kuti kani kiti. I Salvation Army kusu i Tony Prichet hiri ti si ti tere si sui ku hela tsa tate na soti. En ta ti te la tare si ya yune ne so a si ke kere yula kintele a tate ne ke. En ta it a tani sompa te sompa he kusuna kiti te ne so kati. Ka ko sompa te kune kuti i iti a yune i ke ki hui hati. In tla hon hin to ko at asiga ga huri la te ko som pa wi la in te kiti. In ta ti tere si a yune ko he tani som pa he ala ku ta kaniga. In tla tla tarte se sa sa at aso ko sa na iti on te ta tani tani na son som pa i ke ki hui te i kaniga guanu i ga guanzu u te hati. In ta ti tere si ti tere si e gashine se la kona o son la no tene ke si te kon chaka ku tikni yu chaka e ya ko he la sulta ke ti. I home base kuri ti wai ke le i kola si li shart a ta tene ke kua kon ku le li shart a kena ko ke le la i kola sana ke ti ga ke ti. In ta ti te Tammy Roberts le i kani i ga ko ke wata kua kon tene ke kua kon i le kani ga. In ta ti tere si tere tino i si li shar si si betara on ta di on sa tarde tene ke kani e kene te ku kare ye kare kani ya ki te ka kin te te kwa ti ka go ke te ta in ta in tu ko gate i si tene ke li shar ta i line coach drive

In tu ka ka chine ta sa tse ko so ko tara we ta in tu sen ko ga yo ne tele ne ko so Caroline Yukon de ne he ko na te swima siniriti ko so rati ni ko ko so jo orelia si 1972 iku i o ta ke na ka o le i wa te ne he ko te ta i pe ku ti we se in ko ta i ko pe so ma se titi In the end, you can catch in tides at Zeta, you know, Kehina, Sagunta, Massiga, Chachonda, Gachu, a Kehina Gortega.